This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!

0: referensya sa pobre ug dato.
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag ana allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingnon dayo na nilag napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag ana migraine.

0: Santo Plus Gold.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santol Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdus akong diyan, pero nakuha-kuha na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag. Santol magabi eh. Buntag na po. Walay halang niyo kutukutok. Salamat ganing ko na nakadungo ni si Dr. Sayes to. Na paano yun? Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana. Magkilam.
2: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
4: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble.
8: Pre, natunggan to ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from me. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa. Tama.

0: sa XFM.
1: Bye, bye, bye. Inom na, bye. Wala tayong kuotay. Mangas ka. Exciting.

0: Cik. Oh. Mereka ikau magampoh ake. Ki mangau nata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oi, dudung Arce pagsyur dia. Gampo kau ga order.
1: Ga ampo today ka.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na kupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
0: Ngano man?
6: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
13: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit ayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa jud kini.
12: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
14: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
12: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape.
17: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
16: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung may baby skin na po ang

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ura lang ang nagang ilang asawa, mga mangna. Exciting call?

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?

0: Oy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ka?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
11: Mag-

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kina, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon. Excited?

0: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubog ug dinhi. Aw, pare, lima, pare.
1: Oy, pare. Kalma.
0: Inom. Kaon, na, pare. Ay, sa pare. Buraga, relax sa pare, kay buraga, didaga ng mga balay, pare, sa kong pananaw, pare.
1: Mauna, kung ingon ni mo ba, palabi, manggugag inom. Unya na lang ta uli, pare.
0: Ha? Ang alam ba, pare?
1: Wato na lang nato nga muagi inyong balay.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kapiha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanna gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o simpon o kilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindiya, mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
19: Usa ka call center agent.
18: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
19: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain.
18: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: Symptoms persist. Call your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, lago'y 20 pesos, magagrocery na ko. So karga na minaw ko sa X, wala ko kagrocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. At to siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: XFM.

0: Arche? Oh, Marika, ikaw mag-ampo ha kay mga una ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese, then fries, salad on the side.
0: Oy, Dodong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 katuig na gigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganan magsige nga lubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos, usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pay ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold

0: sa mga butika nationwide.
1: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Ini karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus sa isa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang refill nandan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Dali ra gyud sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Syempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. At mga kasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayong pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
2: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
1: Tama,
2: dahil
1: Doc.
2: Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
1: Saka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
2: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
2: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Broken Spanish.
2: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
2: Tumama din. No,
1: maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga sambonggen yun na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit nito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin mm-hmm. na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha, kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Health info po naman na tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam nyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? So sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So atin po i-consulta kay Doc Algy, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
2: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas or sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat. Oo, sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam mo, ang nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw ay may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit. Tapos yung iba diyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay, 'di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, "Thank you, Lord." Eh, hindi pala natin hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, burp ka ng burp, ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang suspecha nila may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
2: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo, sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Mm-hmm. Kung i-confirm itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilin sa umaga. Oo. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. Oo. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagko-cause ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron silang internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba? Mm-hmm. Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Doc, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. Oh. So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yeswell Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
2: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Mm-hmm. Usually, ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Mm-hmm. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Mm-hmm. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Mm. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito yung pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: So, sa mga kababayan po natin, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Doc, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, merong mga, may guidelines ka dapat na susundin, yes, especially to your food.
2: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan. Ako. Ay, into nyo yan. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid. Mm-hmm. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office workers. Wala masyadong exercise, pero yung stress sobrang taas. Mm-hmm. So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food. Mm-hmm. Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng mo. So, para kang naglagay ng sili sa sa balat, sa balat mo.
1: Na may sugat.
2: So, talagang magre-react yun. Although, it can help, pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate.
2: Oh, nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan yung iba hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap diyan kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Yun nga.
2: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahan mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
2: Actually, lalo siya nagpapataas ng asin.
1: Nako.
2: Oo, may mga
1: kasi merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakaka, kumbaga nakakatulong daw yun ang uso sa ulcer.
2: Sa ilang mga... sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay especially kung bata ang iinom because they have the capacity to digest milk dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila pero yung mga matatanda na mga elderly na we have the normal digestion process nagre-react na tayo sa milk.
1: Naku.
2: So hindi siya actually advisable lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
1: Akala pero, natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
2: Yung cycle kasi niyan, lalong ano
1: in the long run pala.
2: Papatindi.
1: Naku.
2: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga, ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo.
2: O yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman. Ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
2: Oo, kasi mas maganda yung early detection. Sabi lagi mga sinasabi,
1: yes,
2: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially, yung ating premium D3 kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pag-control sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin. Home remedy, katulad ng aloe vera. Diba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water. Inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural home remedy, yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Okay yan, sa mga kababayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produto. Dagdag ko lang, Doc, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, nasisira no, yung protective lining dun sa atin pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa atin pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa atin pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po ano, para ma-balance naman yung acidity sa atin pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin like yung atin pong stomach, yung atin pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong ultimate trio. O, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
0: The Secret of Health.
1: So mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong muna pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
4: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad at saan po nakatira?
5: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
4: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
5: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Nag-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na, ano ko, na-stress ako. Kasi, syempre, yun nga ang ano eh. Atako si the long breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na ng check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko, ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. Kasi nataranta ako, na-stress ako lalo, dahil pag tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta na, nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So nakahindi niya ako masagot ng direct.
4: Tapos nag-take kayo ng produkto natin, ma'am. Mga gano'n na kayo katagal

0: ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
1: Apo, apo.
0: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C. Yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni... Kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin. Kaya yun ang inano ko, initinitake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang ano na vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times... a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. O, ang lambot na nandudo ko. Di ba pag maano? Kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya nandudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
1: So ngayon ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
0: Yung maliit na lang sa awa ng Diyos.
1: Wow. So ano pong ma-advise nyo ma'am sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
0: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat yung ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila.
1: Okay.
0: Para ano, para ako kahit na wala namang bukol yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mas, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
1: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po nakatera?
0: Norlin Reyes Orota ko, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon.
2: Couple Plus Gold.
3: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunto.

0: On Pharmacy sa Sofronio Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drugstore at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
1: The Secret of Health.
2: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, okay na lang.
3: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
2: Ayun.
3: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka Kumbaga sa termino ng iba na-addi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan. Ano? Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan, kasi marami ito itong kape natin one of the best seller na lagi nauubos. So ang dahilan marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka sustansyang coffee.
2: Ayun, syempre kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa, no? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku Dok, wala na po tayong oras.
3: Yeah.
2: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
3: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok. Sa ating palatuntunan, nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po'y patuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
2: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa, bukas po muli magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Dok Algie Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM Time, it's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka maminaw, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
2: Pagawa dia, wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Weh! Makalagot!

0: kan.
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot.
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod. Exciting. Exciting.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, kinisili ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako tabas sa ko ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani na matikdan ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
10: Bili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nako'y turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ito kabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Sandong Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Sandong Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sana. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Sandong Gold Coffee Mix.
6: Sandong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
7: Sandong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Camino Car sa XFM.
1: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
2: It's

0: pariglode. Grabias damgo na ko pariglode, oy.
1: Bao ba? Usa ba de nang imong damgo de pare?
0: Pariglode, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas ha.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilting, exciting kayo.
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, saragod ko mo testimony niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bagura man ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regude. Bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sa una, pobre kami. Ang sad at tag-isa na yun kabuok bulan.
1: Kung maminaw ka sa ex.
2: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ano siya dahil? Duhana ka buok bulan.

0: sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba't di pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: cup.
1: Ay.
0: Para sa mong birthday cup.
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alang nga na mag sometimes.
0: Hello, go. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Ninjudyo ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulugyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan. Gamba kabatun o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
9: Ay, pinusin ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan. Labi na akong dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral. Lagsik, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in the hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
3: Isa ka call center agent.
2: Pero may kogi na migraine sa trabaho.
3: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Xanthan Gold.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: Archie, kumusta mag-klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
2: Kabalo ka, Kap? Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher. Oh!
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na'y question sa imong teacher?
2: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wak kasabot.
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na akong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Sister Paid.
3: Si Arlene ng Davao City.
9: Usa ko ka virtual assistant.
3: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paid.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
18: Sandong Gold Coffee Mix.
19: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Sandong Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Sandong Gold Coffee Mix.
20: Sandong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
18: Sandong Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: Dino Car sa XFM.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ora, Kapitan!
2: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
1: Soulmate!
2: Kung pangit gani ang mutapad,
1: Eddie Hood Apple! Exciting! Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, purok banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkandungog mo kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko, inom ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, tekwa na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ito, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is galona, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit,
8: mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong upan pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: sa XFM.
1: Par, par! Ali ba gul, par? Pakuratira ko di mong asawa, par, ing na nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par. Sige na, par!

0: RJ Kureng.
1: Kap, kap.
0: Paminaw mo ha, kung ang isda naa nagpuyo sa dagat o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramon ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
2: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus, kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas, ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o binubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
7: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Lady. Nakasulay ko 1 week din sa ugting dog kay gaminhod akong tiil sa uglikod sobrang kasakit. Pero pag tumar na akong Sista Pain, grabe, efektibo kayo ang Sista Pain.
5: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sista Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: XFM.
1: Hoy, ako na tira ko lang yung manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: XFM.

0: utan aku pa.
1: Eh, unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kasayon rana?
0: Si Kadabe.
1: Akuan. El Niño Misotoy.
0: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. Itry na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. O sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galon na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
10: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Mas kayo mawala ang pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dili sa paa. Exciting.

0: jud ko kabaludong.
1: Mm-hmm.
0: Nagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Sister Pain.
17: Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
19: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong paman itong ug dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: XFM.
1: Par, pakurati na ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: sa XFM.
1: Usa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa, exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo. Hoy apo. Apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko ang pasalamat sa Taon Plus Gold kay tumanggod, sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Taon Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
3: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Zaton Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Zaton Gold.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
1: Hoy apo, hoy apo, apo.
2: Kap.
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
6: Trabaho na ako always driver sa motor.
5: Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, ito ug dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: sa XFM.
1: Usa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa, exciting!
3: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani nga ka-plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
0: Di ba ging nanti kaayaw pagtambling-tambling? Pasakita na imong panty.
1: Wala may nakita akong panty. Ako pag-isalit sa akong bulsa.
0: Ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Pag inom og Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturo. Bu food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like good. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain.
13: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
15: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gyud kanin maglabad ako ang ulo, pero sukad sige kog maintain og inom aning Santone Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santone Gold.

0: SLX.
1: Sa una, pobre kami. Ang sudan, tag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa X.
1: Sukad na minaw sa X. Dato na mi. Ang sudan, duha na kabuok bulan.

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik o Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo.
2: Daling,
1: ayaw sa daling ko, eh. Ay, sa pa. O, sige. Ani, o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, bing.
2: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Bayra na lagi na ako eh. Excited?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
3: Excited!

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa pita ko'y kauban.
1: Ito, wala. Pero ako, naa.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-itag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikog na migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Santan Gold Coffee Mix.
5: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, matapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
6: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sur RXFM.
1: Bar, Aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka, bisag dili ka guwapo.

0: Ayo.
1: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal na, gordo. Wala ng piso niya.
1: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sub-sub sa baka.
3: Ay, atay.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskunta.
14: Ang imong bawon ng kwarta. Yata ka na ka ni mama mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Kuha, okay? Yaro. Kunya, igdaan sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isuli na tubig, okay?
13: B! Ah, manako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
15: Sister Pain.
16: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, ang pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?
3: Exciting!

0: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: XFM.
2: XFM.
0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakinginig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
3: Samahan niyo po mga lingkod sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Hindi po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ng ating pong mga Yes to Health Clinic at ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin nyo lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong

0: Facebook page para sa karagdagang kaalaman, mga kaibigan, ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Secret of Health, Health Info.
7: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano, na ito pwedeng ang iba sa atin ay may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pagdilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, eh pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, eh posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun. Ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po na ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, syempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahil sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almuranas.
8: The Secret of Health.
0: Yan sa mga kababayan po natin, eh, kahit sino dok pwede makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
7: Tama.
0: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano, so, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano, at hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang, o obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang dok, ipamigay dok, eh mas madali-dali sana, ano?
7: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
0: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan, kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi nalang nakaupo dok, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
8: The Secret of Health.
9: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santown Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santown Plus at Santown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santown Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
12: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santhon Plus Gold.
8: Yeah! The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin na gusto pong maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santown Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
7: perfect
0: kape.
7: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
0: Ayun.
7: Yan, lalo na kung Santhon Plus Coffee Mix.
0: Ayan. Kaya sa mga kababayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, consider nyo lagi, mga mga kasama ko, ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan? Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, doc. Mm-hmm. Eh, napakaganda itong paghigop ng Santong Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, Dok, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
7: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung na-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
0: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santong Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
13: Santong Plus Coffee Mix.
14: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santong Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santong Plus Coffee Mix.
13: Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: At ang ating pong mga produkto, bukod sa Santong Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede lang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
7: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? Mm-hmm. While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. Mm-hmm. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. Mm-hmm. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, mm-hmm, kundi ito'y analysis,
0: yes,
7: para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling.
0: Mm-hmm.
7: May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrisyon. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency, mm-hmm, na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo.
0: Mm-hmm.
7: Siyempre, kayo yung kakausap.
0: Yung presence nyo, ano?
7: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
0: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapacheck-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
7: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Mm-hmm. Walang babayaran. Siyempre, kapag meron kayong recommended na supplement, kung meron kayong budget, bibili nyo.
0: Yes,
7: pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
0: Hindi kayo obliged.
7: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
0: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po na pumunta sa atin pong Yastrel Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan. No? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget,
7: oo,
0: mga kaibigan.
7: At ang kagandahan, discounted.
0: Yes.
7: Medyo abot kaya.
0: Mm-hmm.
7: Kung nga dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo, kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
0: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan, ha? Ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa ipong pangangatawan na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon, yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot mga kaibigan ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yastrel Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan natin po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yastrel Clinic at syempre nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
15: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat at sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya.
16: Yeah.
15: Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
8: Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Donna. Ang maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan, bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes to Health at ang atin pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa. Ano, sa mga kabayan din, Doc, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo, mga kabayan, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: The Secret of Health.
0: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo na, Doc, yung iba na ano, gustong sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Doc. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
7: sa pag-inom lang nung capsule,
0: ano? Santon Plus Gold na yun.
7: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin yung mangustin pa lang. Napaka napakaraming santones, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan na madaling i-process ng katawan na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Alam niyo mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya. Meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka pag pinutok mo tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
0: Ayan, ha? Mga kababayan po natin, na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto niyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
16: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Mabibili sa mga butika.
0: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
7: Tama ka dyan.
0: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Oh. Itong mga common or sabi nila normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan, ha. Kumbaga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
7: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubo sipon. Kaya tinawag siyang common cold kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
0: Yes.
7: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O magte-take na kayo ng mga antioxidant at saka iwas na kayo sa mga pagkaing alam naman natin nakakapagpahina ng immune system, mga sweets, Yan, ay naku, number one yun na depressing sa immune system natin.
0: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin ano? Yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag-susupply mo dito ano? Ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang doon, ano? Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Now, ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
7: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. Mm-hmm. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Mm-hmm. O, kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan na gamot.
0: Mm-hmm.
7: Mas malawak yan kasi
0: malawak yung
7: mas broad kasi supplement, kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
0: Mm-hmm. Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Ano? Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamins na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, ano? Na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito mga kaibigan. Ano? Dapat nasusupplyan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
7: Yes, unlike animals, yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Mm-hmm. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. Mm-hmm. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Mm-hmm. Kaya, always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
0: Yun, kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
7: Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Hanggang bukas po muli mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
19: The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Morning na morning na morning na morning na good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagusan del Sur, kumusta? Welcome! Yan na sa kita mga katropa, dinina sa itong panagumanuban sa programang Exciting Pilipinas Sunday Edition. Kaya nasab kita mga katropa, makigoban diya kaninyo sa ito ang programa karon nga mga adlaw katropa. Gikan karon hangtod onyang alas 6. Nining adlaw Domingo pit sa 17 na mga katropa sa buwan sa Mayo 2026. Happy ng December! Alam, mayong pagsikay-sikay, mayong paghikay sa mga sulid na to diyan ang mga katropa. Nga mga nakamata na, nining panahon nining mga takna. Ah. Kumusta man mo mga katropa, kumusta ang inyohang kabuntagon, nining adlawa? Okay. Inaot niya nakapangalyupo o nakapasalamat na sa to ang Supreme Provider. Sa lain na pod niya adlaw, lain na pod niya mga pakigbisog katropa, apan di nato kalimtan niya magpasalamat o mangayo o giya. Dito na sa to ang Supreme Provider mga katropa, Lord Jesus Christ. Magiyahan ta nining mga panahuna, magiyahan ta sa ato ang mga gimbuhaton, magiyahan ta sa tanan nga angayan nato nga buhaton, taliwala pa man mga katropa sa mga hagit sa kinabuhi, taliwala pa man sa mga kalisdanan, labi na nining krisis mga katropa nga naas ato ang palibot atong nasinatian mga katropa, ang kining kagutom, kawaladon og mga balatian, mga kagubot sa ato ang nasud, sa gawas sa nasud. Labi na nining matawag na ito mga katropa, mga asa naman eh, krisis na ba ni politika? Tungod sa nagkalain-lain niya mga katikaran, mga nagkalain-lain niya mga prinsipyo o mga baruganan. So, mani mga katropa ang mga panghitabo. Dinhi sa ito ang nasun, sa gawas sa nasun, pagkog sa uban pang mga lugar mga katropa, nga diin grabe na ang pagkasamok. Napabay kuwala ni mga katropa, napabay kining kahusay ani. Maning ato nga tanawon atong atangan sa mga umalabot mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang mga katikaran, human sa mga importanteng pahinomdom, standby.
1: Exciting Pilipinas!

0: FM.
1: Ora, kapitan!
2: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
1: Kiligon! Ah!
2: Kung pangit gani ang mututok, unsay tawag?
1: Edi manyakis! Exciting! Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centen Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centen Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centen Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahintibay ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Zentone Plus Go.
5: Hi, ako si Ray Sero Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna. Usa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usa ba ako kaangkor? Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Maunang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, ug aduna kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Let's go.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ayari, pwede mo ba magtanong?
1: Pwede, pero isa lang.
0: Kasi nag-break ko kami ng panganib ng girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
1: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.

4 minutos sa Milabay sa alas 5 mga katropa, dinilas sa Tonga Paragbanuan sa program Exciting Pilipinas Sunday Edition. Iniurasa mga katropa, gatod gini kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga katropa, doon na kini pinasahi ng kape mga katropa kung diin. Samtang nagkape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Nindot ni sa mga matod pa dunay mga diabetes kay ang gipatam is sa stevia extract mga katropa ana nga nindot gini nga kape nga atong nga ikape mga katropa sa matag buntag, matag hapon o sa bisan unsang mga okasyon nga gusto kang mga pi mga katropa. Siyempre, mapalit ni sa mga nag-unang drugstore nationwide. O pwede po din sa ito ang sibihan mga katropa. Drop by na mo diri. Aron niya magkapalit mo sa mga produkto sa Yes to Health and Corporate. Sa mga karon pa nagmata, maayo kaya nagmata na o sa wa pa nagmata. La, sige. Mata na bangon na tangtangan na ibta na kay Bone Tuggers. No! Labi na sa mga mag-display karon sa ilang mga produkto sa uma mga katropa kay karong adlawa Domingo man. So naay mga tabo-tabo labi na diya sa may bayugan na seri. Kumusta man ang mga bayuganon dyan nga nakapaminaw sa XFM 95.7 Bayugan na Seri. O sa uban nga mga kasikpit nga lugar, sama na lang diya sa may Sibagat o Esperanza. O kamong mga nakadungog sa ito ang Sibya karon mga katropa, kaya nga itong Sibya is 24/7. Ang mga kalain-lain ng mga programa sa XFM, mga musika, sa pa mga katikaran, katropa, nga ngayon ninyong mabalaan, di rin na sa ito ang sibyahan mga katropa. So, ang radyo na lang yun mo ay kuanon sa volume. Kaya ang sibya na 24 oras katropa. Ang mga naghikay po para sa ilang mga panimbahon, maayong morning. O siyempre mga katropa, sa mga muadto sa nagkalain-lain nga lugar, bakasyon, sa unsa pa man nga antuan mga katropa, labi na sa mga nagsaulog tuod sa mga adlaw na tawhan karong adlaw. Happy happy born date ninyo mga katropa. Siyempre, maayong morning sam sa ato ang mga tanan ng mga driver. Sa mga nagkalain-lain ng mga sakyanan, bisan pa sa mga di pasahiruan, mga van, bus, o baobao, mga tricycle. Kanayong tanan mga katropa, maayong pagsikay-sikay diya kaninyo. Siyempre, sa mga tindero-tindera, sa mga nagkalain-lain ng mga establishmento, mga kananan, mga restaurant, mga niining panahon na naghikay na usap para sa mga customer sa pamahaw espesyal ng pag-idalit sa mga suki, mga katropa. Sa mga gusto lang mo timbayay, padangat lang na diri sa ito ang comment section mga katropa. Aron nga ito po nga matagaan o pagtagal. Pwede po mo nga muminsay diri sa ito ang numero sa bayugan nga hotline mga katropa sa 0981-1525-275. Mayong morning kay katropang Lina Patao. Good morning, Sir Al. Happy Sunday sa inyong tanan. May morning katropang Lina.
Kumusta man ang atong morning dyan? Naka, kuan na ba? Naka-arangkada na ba? Siyempre, sa mga gusto pang mo-arangkada, kumbati mga katropa nining mga panahon. Arangkada sa panginabuhi, sa negosyo. Dagi uban mga katropa mo, arangkada o pangiwke. Pangiwke sa kuan mga katropa, no? Sa mga silingan. Anak ba sila mas payo ba kung magkasilingan kung og wakwa kontra skiriwa? Muto mo mo anak mga katropa? Mas maayo po ko no, makasilingan o wak-wak pagka toy-toy po kayo mga katropa, no? Okay. Kontra ko no sa kiriwan nga ikaw ray bantayan. Labi na o naakay mga buhion, mga binuhi. Oh, nya naakay mga daghan nga mga kuan. Imuhang naay imo. Lipator na ka na mga katropa ko, no? Maton pa. Amot kung unsa pod ka tinuod. Basin o atik ra po na mga katropa. Dili pod tinuod din tao. So, muna siya ang giingon sa uban. Mas maayo pa o makasilingan ko, no? O guwak-guwak kaysa makasilingan o kiriwan. Sa itong pagpadayon mga katropa, dugang mga paugnit sa kusig. Paugnit sa kusig, ha? Alamin na itong mga nagbarana mga katropa, i-exercise muna yan.

Donald, kita ay 21 minutos mga katropa ang bilabay sa alas 5. Kiniurasa mga katropa at kini kaninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Adunay mangustin, soyabin o kamunggay na makatag o galibyo sa mga gipang mati sa kalawasan. Santhon Plus Coffee Mix, gama ka ni sa Yes Health Incorporated. Nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Mapalit ni sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po din sa itong Sibian mga katropa. Modalikya, tragit mo direwa. Agyoy, problema mga katropa. Pamakita pa mo sa tindira. Ano, Aragon? Kaya ang uban, balik-balik na. Ang uban, wapag yun siguro kasulay ng uban. Sulay mga katropa, naara na dire. Inyo nang mapalit. Ala sa mga karon pa nakamata, maay kay nakamata na. Ang wapa, ala, mata na, bangun at ang tanga na, ibta na kay Bone Tigers na. Sa atong pagbalik katropa, dugang pa ang mga katikara naman sa mga importanteng pahinomdom. Standby! Exciting Pilipinas!

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sagayon ako na, miss. Yeah!
9: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon o Sister Pain. Kaya kung uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpapalit sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
5: Tanton Plus Coffee Mix. Tanton Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo, nakapalit yung.
4: Nagi day, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nagkapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: Check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat
5: na
4: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kung kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Tanton Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Na nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuha na yun gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Tokas Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikataba.

0: balik sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: ang kitoy ay nawaloy, ang kitoy ay nawaloy, pinatalo sa kusoy.
1: Letra O!
0: Ayaw ko na nga eh, pinahirapan niya ko eh.
2: X FM. X FM.

0: Ah, gusto ba niyo mag-isalista niyo na sa pelya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
0: Oh! Kunsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di kumusukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 47 minutos mga katropa ang milabay sa alas 4, alas 5.
1: Ayaw!
4: Anong mabalik ba alas 4?
1: Ayaw!
4: Ito mga katropa, katong mga naas sa kaumahan, mayong morning diyan kaninyo. Ang uban, nagbahada na siguro da sa siyudad o sa lungsod. Parang makabaligya sa ilang mga produkto sa uma kay Basta Domingo. Tabo-tabo, may nalang makapalit o buwan o ginamos. Itong mga nanggitokong dahil sa buwan kay nag-init na stinughong. Mayong morning kaninyo mga mag-uuma. Nanas katropang Wilma Joaquin, mayong morning, happy Sunday katropa. Si katropang Beaver Lee Bataw, good morning katropa. Shout out sa tanan, labi na sa Tagabong, Agosan del Norte. Glantaw sa Ijo Live, ingat ang tanan, God bless all. Si katropang Gloria, morning. Always listening sa inyong Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan, Nasaray. Na, kumusta man ang mga taga Bayugan, Nasaray? Labi na sa mga pasahiro ng musakay. Labi na musakay sa mga tricycle. Sinsilyo ragin ha, sa buntag. Pwede mo atag og tibuo. Pero di na kuhaon ng sukli. Tibuok. Nga ihatag kay Iplite. Ay na kuhaon ng sukli. Nga nabito tibuok yung ihatag. Kamalo kang basta buntag. Wa paginay kasukli ng mga driver, mga katropa, nga mga dipaseruan. Sa mga naghihikay, sa ilang pamahaw, sa mga panibahon, ala, maayong paghikay ninyo niya mga katropa. Atong mga wapa nagmata niya, mata na mo. O gatong mga nagmata na, maayo kayo nakamata pa yung tao. O gatong mga mubiyahi, amping na mo sa inyong pagbiyahe mga katropa. Kay naarbay uban ng mga dili mag-amping, danghagrang agi. Masigba damay mo. Aning mga danghag. Marami kasagaran makadamay ni mga danghag, mga katropa. Di mag-amping ba? Di ma, pataka rin ko. Paturagas ra. Manigingon nga kuan mga katropa, kanang daphag rang agi. Muna hinungdan inon nga makadamay sa uban. Muna diya sa mga kadalanan mga katropa, ayaw good mo og kuan kining mga kanang mo sa isaoy og maayo ba kay nganong kuan magdali. Kay kuan tungod mapuna nimo lagi, magdali-dali na ka kay tungod kay wa manimo gi kuan gi mo ang oras gi chance. Kay perti manimong langayan na. O niya, sa imo ng pagbiyahe, dito na ka mubuylo. Karon, nagka-abirya imong padagan. Dito ka sa uban nga nagtidarong raog padagan nga normal gindagan na imo rag yung natuyuan ng tao. So, muna siya ang usama katropa nga kinhanglan yun nga mag-amping sa kanunay sa pagmaniyo mga katropa aron nga dili maka damay sa uban in town nga mga trabahador at trabahador mga biyahidor. Diya sa mga kadalanan mga katropa. Mo sunod na tataod ang Ronda Express balita sa Domingo. Siyempre pagkasunda na mga katropa sa Express balita po sa Domingo. og ang Bullseye sa Domingo. Kay Domingo man, di puros ni Domingo katropa. Og ang sa Kapunon, ang Asintado mga katropa sa Domingo. Oh, puro ni Domingo yun. Salamat kayo sa inyong pakiuban sa ito ang program Exciting Pilipinas Sunday Edition. Sangalan na lang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kauban sa kontrol, si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente sa gihapon magaingon. Salamat!

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
3: Exciting.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
5: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Krupp Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
6: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad

0: edad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: XFM. XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
6: Wow!
5: Binaw, be? Pinagalil kay Inches na nga ko ang takong kay Murampang Sokens kay Daganbe kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
7: Exciting!
8: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Kanda Express Balita sa Domingo.
1: Good morning! Good morning, good morning, good morning. Kanatong tanan, mga katrupa, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Good morning! Kamusta, kamusta kamo, mga katrupa, nining adlaw nga Domingo. Petsa 17 kitas bulan, mga katrupa, sa Mayo tuig 2026. Good morning! Manginauta ang matag-usa ka na ito, niningalad lawa mga katropa, anaasa ka kondisyon sa panglawas o layo sa mga balatian. Para yun ay kanunay na itong ginabalik-balik o ginahatag, ginauhag na ito sa Ginoo mga katropa. Atong ginapangayos Ginoo nga kanatagaan lang yun kita o maayong panglawas matag-adlaw. Aluyo sa itong pakigbisog sa ito ang panginhanglanon mga katropa, mga tigpaminaw, labi na. Nining ato, kapakigbisog sa panginabuhi matag-adlaw.
0: Ronda Express.
1: Magubanuban kita mga katropa, alas 6 kita pengon sa Mayala City, ang gatak na sa buntag mga katropa. Aron siyempre, ang pagtunol o paghatod diha kaninyo sa mga panghitabo sa palibot. Sulod sa 24 ka mga oras. Siyempre, inyong bata-bata sa kahanginan madungog sa Ronda Express, balita baga katropa sa Domingo, katropang John J. Librias. Siyempre, kiling bahina usab baga katropa. Dili mabuhi mga nang ating paminaw, ang mga nagkadaiya baga katropa, gabaga programa sa XFM Network Philippines, Tibuok Pilipinas. Kung wala magpaluyo ang mga produkto nga iya usab sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang mga katropa sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix, Santon Plus Gold Coffee Mix, Vision X Plus Soft Gel Capsule, Premium D3, Vision X Plus o Turbo Mel Enhancer. Doon na po tayo papahami sa ito ang kapanitan, ang Clear Skin Herbal Soup. Gakining maong mga produkto ha, proven and tested, daghan na nakasuway. Mga katropa nga nangawala ilang balatian, mihamis ang ilang panagway, mihamis ang ilang panit, gumikan sa maong mga produkto.
0: Good morning! Ronda Express Balita sa Domingo.
1: Ato ka-welcome ang ato nga mga mag-uuma karon. Good morning dihan ninyo.
0: Good morning!
1: Aniya sa ato po niya mga negosyante. Good morning! Sa ato po niya mga driver, gasayo kayo ni Kanaog karon sa ilahang panimalay. Aron usab baga katropa, apag pamasada, kay maoy panginabuhis matag-adlaw. Onya siyempre, tabo po karon mga katropa sa may syudad sa Bayugan. Preskong gulay karon ang masinatig matagamtaman sa katawhan.
0: Good morning.
1: Onya busy na po karon ang atuang mga LGO mga katropa kay dunay nagsingabot nga mga atleta na to. Asa nagkadaiyang probinsya sa tibuok na sol sa Pilipinas. Agahapog adlaw mga katropa atong na nagkaabot tayo mga kaigsunan sa usa ka kananan. Agato ka mga atleta mga katropa. Mga tigpaminaw sa Karaga. Nay taga Talakugon. Nay taga Surigao City. Nay taga Butuan City.
0: Ronda Express Balita sa Domingo.
1: Nag-abot ni mga katropa. Mga tigpaminaw. Mauna nga. Atong iampo ang atuang mga atleta sa Agusan del Sur. Makasurvive mga katropa kay dili tiaw ng ilang kalaban karon. Na ato'y taga Naga mga katropa, pastilang taasa naman yun din tao. Berting taasa. Ay niya, simpre atleta, mga bata pa kayo na. Dah, pastilan. No, na kung ano sa'yo, kung ano mo. Pila edad ni mo ma, sir? Nah, 14 anyos, perteng taasa. Varsity mga katropas, basketball. Kuy, perte, nah, sao na naning agusan nila, so aning nga nangasaw, trabang ubang player. Hindi na rabag yun, maapasog mo, ina mukaon o ganang pan, kargadog baking kalumit, yar mo tubo. Perte gyud kang taga-asa. Pero sige lang mga katropa kay Way Kumos tag-as ko nga magang ang panaghiusas pag-ampo. Kanunay ka na kay landagan ka na sunaho ha, landagan ka na sa Ginoo mga katropa. Labi nag teamwork ka, way bugaong ha, mga katropa. Okay kayong resulta ni anak. Boy do mga katropa, tangi po ninyo mga report sa tuga mga kaubanan, labi na tuang ato ang round 1 sa mga report. Ato gi-update atong lakas panahon kay medyo hayag ato ang panahon karon. Unya bantayanan kayo na, bantayanan kayo ang init karong panahon na. Mga katropa, ang ato mga ekspertos mayong panglawas nag-abiso mga katropa social media. Kay taas ang temperature karon sa ato ang kainiton. O natong dunay mga gimintin diha nga mga high blood mga katropa. Taas ang dugo. O niya, sige, pugpamista. Maintonses gyud madugay. Labi nang naimintinan. So niya, magsige po doga inogtambal, sige pug sopa. Madido gyud madugay o di gyud maglikay mga katropa. Dayon na bagingon nga dok na usa man ko dok ah, namaron ko dalipong ay nang kakaon ni kaon magkagbalik og karne nagamay ra man guto dok oy kinanghagad akong kumpare kay pista sa ilaha nakakaog og duha ka humba.

Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Maga ka tropa. Eta baglangan mga tingpaminaw. Dinhi una kita sa ato mga uluhan sa mga balita mga katrupa. Headlines. Samtang sa atong uluhan nga naipo sa balitang lokal mga katrupa. Suspect mga katrupa gatagamagkayangkang Agusa, Bayugan City, Agusan del Sur. Nadakpan sa Baybas Topirisyon. Samtag sa uluhan nga itong nahipo sa balitang regional. Riding in tandem nga namusil mga katrupa sa asera nasikop sa mga otoridad. Samtang Osaka High Value Individual sikop sa Abilana Police Station. 1.63 million nga syabo nasakmit sa mga otoridad. Headlines.

Samtang sa laing bahin mga katrupa sa uluhan sa balitang regional. Iring ang hinungdan sa pagkasunog sa kwarto sa Sambag. Dos mga katrupa. Kailan kalooy si Iring? Nanglungkab siguro ng Iring o niya natumba niya ang kandila mga katrupa. Hinanok ang tag-iya. Wagi mahimo ang taga Bureau of Fire Protection ani kung ang finding sa ilahag investigasyon Iring. Lesson man po kayo nag-imuha na mga katropa pa kung ano. Imong presohon.

Samtang sa laing bahin, baga katropa sa atong uluhan nga naipo sa balitang nasyonal. Headlines. NBI Director, mga katropa, bakakon, igon ni Senate President Kaya Tano. Headlines.

Samtang sa laing bahin kay Senator Bato de la Rosa dakpon kong musuway og biya sa Pilipinas. Headlines. Samtang Sergeant at Arms nga si Aplaska mga katropa or Aplaska suspendido matod pa. Wa pagyud daw kunoy sweldo ingon ni Ying buying mga katropa Remolyan. Samtang sa laing bahin mga katropa magbabalaon. Abaga tigpabidaw. Nekumpirma nga walay katungod ang ombudsman nga mo suspende mga katropa. Og magtaw mga kaigsunan sa Senado. May tinuod ka nila ani mga katropa. Yan is buyeng rabapod mga katropa. Usahay makaingon po tag. Doon na po'y mga di malikayan mga katropa nga huwag lapason po. Manilapason po doon sa hay mga tigpaminaw. Ayaw!

0: Samtang sa laing bahin mga tropa, doon na matod pang isakyanan nga migawa sa Senado dungan sa oras nga pagbiya ni Senator Bato sa Senado. Kinsa kaning sakyanan ang gipasabot mga katropa? Wagin mo'y kuan ma, wagin mo'y kuan diha. Wagin mo'y daganan diha kaya ang saon man. At tinanga man mga katropa ang giasayin ngahin siya. Pwede mga katropa, ito ikutay, ito ang linya. Alas 6.23 na. Ato ikutay, ito ang linya sa itong kaubanan, sa itong first round. Mga katropa, pinagay ni katropa ang Ali Vicente, kaya itong siren ni ito ang dagan, no? Kining init sa ito ang panahon, karong panahon na. Kaya bantayanan ni mga katropa, kaya base o taas ato ang dugo. Sige, pagyutag karne, na usao na lang.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.

0: Naka-standby na karon sa tong line number one na si Katrupang Ali Vicente. Katrupang Ali, kumusta nga tuang lakat sa tong panahon karong panahuna?
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
2: Naibun tayo sa itong tanan ng mga katropa nga nag-monitor karon ng mga panahon. Nairasan kita mga katropa sa itong update sa panahon. Sa ganyang alas 5, nagpagawas na ang pag-asa sa ilang ng bulletin para karong adlaw sa adlang Domingo, Pizza 17 sa Mayo, Dosmel, 26. Frontal system affecting sa Northern Luzon, samtang intertropical convergence zone ang makapito sa Southern Mindanao. Localized thunderstorm ang makapito sa rehiyon sa Caraga. O para sa tibok rehiyon sa Caraga, may pagka mapanganuron ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa mga patakpat at mga pag-ulan o dalugnog. Posible ang mga kilat o pagbaha o pagdahili sa yuta. Kung adun may mga masinati nga mga pag-ulan, diyan na sa inyohang barangay. Apan taas ang tsansa nga mainito ng dagan sa panahon. Busag, yan isuhan ang katawahan sa pagpangandang batok sa mainit na panahon, labi na sa may kauntuhon hangtod na sa kahaponon. Inoon, sinligapon ang mga nahimulag o lumalabay, dili magdugay ng mga pagulan-ulan, yan na sa inyuhang mga barangay. Ang adlaw ning subang kaganihan alas 5:18 sa buntag, samtang musawap o sa kiniunya sa may alas 5:51 sa kahaponon. Maupin yung mga katropang atong update sa panahon. Para nga mabatukan ang mga bakterya o viruses, mag-santon vitamin C kita matag-adlaw aron na maboost ang atong immune system. Alang sa Ronda Express Balita sa Domingo, Ali Vicente, ex-family.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
0: Dagang salamat katropang Ali Vicente.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
0: Nagyaya po'y kilat-kilat mga katropa bisaga ligiting ning kain. Ayaw! Ato yung kotay mga katropa sa gangga katropang Ray Alinton. Arawasay na to ato ag lakats panahon. Lakats panahon, lakadagan sa to ang National Highway. Particular na dias may bus terminal mga katropa.
3: Headlights!
0: Sabay na headline sa mahina. Alas 6:27 mga katropa sa itong pag-ubanuban. Bagating paminaw, ganyang bayin na ito. Ganito sa Vision Express Soft Gel Capsule. Amaong produkto mga katropa, wala impunterya ni ini. Ang ato lang yung mga mata mga katropa. Boydo bagating paminaw, nakaroon sa ito ang linya sa ito ang... si katropang Ray Alinton, katropang Ali, Alinton, kumusta gato ang National Highway karong panahuna? Asa ka karong nakapwesto?
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
4: Yes, katropang Junji, nakikita karon diri nanukad sa may sentrong bahin sa lungsod sa San Francisco, inaniya sa may tininga bus terminal. Aron panubayan nato katropang Junji ang sitwasyon sa atong kadalanan ingon man atong sentrong bahin labi na sa sitwasyon no sa ato ang kalsada nga niining mga oras sa katropang Junji makaingon tang haksay ug malinaw ng atong national highway gikan sa kining butuan padulong sa Davao doag no walay nasinati nga traffic. Ingon nila siya, baka itong Davao to Butuan, mauragyapon katropo nga dyan dyan, no? Walay dagahan pang mga sakyanan ang nag-aagi. So far, ang padulong sa Surigao del Sur, nagpabiling gyapon nga malinaon, taliwala pa man, niining unay mga piyahi gyapon sa mga dagpong sakyanan. O ang atong sentrong bahay katropo nga dyan dyan, labi na ang pasulod rin sa ito ang public market, ingon man sa mga... kining bus terminal. So far, luag, haksay, o ang atong mga tricycle driver, katropa nga dyan, murag wala pa sila nakakuan, no? Wala pa sila na banat, o baba sa hero, katropa nga dyan, na murag nangandam pa po sila sa ilahang pamahaw. ang atong gas terminal katropa nga Jundi ana ang Japan sa Hapsay og malinawon pa din mga oras sa kay murag basta lagi sayo sa Domingo. So, di pamanggid na ingon nga katong mga nanguli sa ilang mga panimalay o kung mga nagbakasyon, makabiyahe na dayon sa isbuntag. So, sa gara na ini katropa nga dun di mabiyahe unya pagin sa hapon, then pabalik sa ilang matag boarding house o sa ilang eskwilahan, no? O ingon man katropa nga dun di ang mga empleyado usab nga mupauli ngadto sa ilang mga probinsya. No, so far katropa dun si mo kana tong update gikan sa ato ang sentrong bahin sa lungsod sa San Francisco, no? So far ang ato ang mga bachelor klase sa mga bus katropa na dun si na yun na usab ang dunay van multicam o kining mga tricycle katropa na dun si. So, mao ka na ang mga available na gustong unsay gusto nilang sakyan katropa nga dun di, no, na diri sa ato ang public terminal. Mga katropa, ang atong kining panahon nga nasinati diri karon alas malin kanang tinaw o ganaw sa makita nato sa ring adlaw. Apan dili kita magkumpiyansa tungod kay sa ato ang panahon karon, labisan sa kusog sa init, ano nagyapoy kalit ng pag-ulan, muna ay kinanglan din nato nga paliguno ng atong immune system, pinaagi sa pag-inom o santo na vitamin C. Alang sa Tagusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisikatropang Real Buro Alinton, alang sa programang Ronda Express Balita sa Domingo.
0: Dagan salamat katropang Ria Alboro Alinton mga katropa.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
0: Sa ato pagbalik mga tigpaminaw ang pagtunol sa detalye sa ato mga naipos nga mga balita. Madlamang nining ato nga pahinomdom. Standby.
1: XFM. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
6: Ako si Don sa Kamaestra.
7: Maka-ulcer ko.
6: Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The Secret of Health.
7: Zafon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
9: The Secret of Health.

0: Pantone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Sandubing.
1: Lantai Andoy Biminuto sebagai katrupa na kalabay sa Lasais. Kering bahina mga katrupa, hantod ganito, mga ating pabinaw, Zazantun plus Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Good morning! Hamis nga pamanit, hayag nga pamanit, bata nga pananaos panagway. Magzantun Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen ka na mga katrupa. Good morning! Available ni tanan halos mga katrupa sa ato gabaga parmasya. Good morning! Good morning kang GC Abside. Buenos dias sa Zamboanga City. Mayon papaminaw kang Lina si Pataho. Good morning pod. Kang Marjon Pirol. Good morning DJ. Shout out sa family Mera Fuentes. Naa din hi. Naami sa Katipunan karon. Naminaw mismo sa... Sana mapansin. Salamat DJ. Ay, salamat kayo ha. Shout out sa mga pamilyang Mera Fuentes. Sa may Katipunan. Madapitan ng Katipunan. Kay daghan may Katipunan. Na ay Katipunan sa may Bayugan City. Nga diri ibabaw sa Marcelina. Na po ay Katipunan. Nga diri po paingon sa may Olive. Good morning! Nagay Katipunan.
0: Ronda Express Balita sa Domingo.
1: Good morning, Robledo Dunstar Tuan. Oy, good morning, katrupang Sir John J. O sa tanan ninyong mga kaubanan diha. Kang bro, Sir Ray, o labi na kang ma'am, Sir J. Salvan Luy, good morning. Oy, nabuhi na si katrupang Dunstar diha sa may Cebu. Good morning, taga Cebu. Good morning, dihan ninyong tanan, mga katropa, ha? Mga tigpaminaw na to, diha.
0: Ronda Express Balita sa Domingo.
1: Katropang Dodge R, diha Cebu, ha? Kumusta naman ka, diha, katropang Dodge R? Layo. Layo naman kay kagilagputan, katropang Dodge R. Kang Gloria Lopina, good morning, katropang John J. Morning po nimo diha ha. Mga taga Bayugan City, good morning diha ninyo. Mayon pagpaminaw ninyo mga katropa. Moy do baga katropa dinita second round. Sa ato aga baga balita. At atog panubayan ang report ni katropang Ali Vicente mga katropa labi na sa police report mga tigpaminaw.

0: Atog siren kini nga police report mga katropa ni katropang Ali B. Sinde. Kumusta naghani karon? Mga panghitabo sa tuang palibot. Ay galabot matod pa tulo ka suspect na dakpan sa nagkalain-laing operasyon sa Tandag City Police Station. Ato ning siren mga katropa. Mga tigpaminaw na to. Okay, katropang Ali, sa imuhang detalye, sa imuhang police report.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
2: Mahalang puso na dakwan sa kapulisan ang tulog ay nabinuwal na nalambigin sa illegal na droga, armas o nagkalain-lain kaso na nagpadayon sa operasyon sa Tandag City Police Station. Obo sa pagpamuno ni Police Lieutenant Armando A. Martisano, Chief of Police. Sa ilang operasyon, ito nga aging andalaw na dakpan ang suspect na gila sa alias nga Narit, 43 anyos, residente sa Barangay Quizon, Tandag City. Kumanipatuman sa search warrant nga gi-issue sa Regional Trial Court, Surigao del Sur, na recover sa operasyon ang usa ka kalibre .45 nga pistola, mga bala, ginudahang shabu o drug paraphernalia. Og ang suspect magatubang sa kaso sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samtang sa laing nga anlausab nga operasyon, nadakpan ang 21 anyos nga babae nga giila sa alias Disa sa Barangay Bioto pinaagi sa warrant of arrest. Tungod sa kasong Stafa nga giisyo sa Regional Trial Court Branch 21 Santiago City nga dunay piyansa nga 18,000 pesos. Samtang sa laing operasyon usab, nadakpan ang 21 anyos nga lalaki nga giila sa alias nga Chikong sa Barangay San Agustin Sur pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong nga rape. Gidayeg ni Police Lieutenant Martisano ang mga operatiba sa ilang malampusong operasyon o gipasiugda ang mapadayon at sa Tandag City Police Station sa pagpakusog sa kampanya batok kriminalidad aron mapadayon ang kalinaw o kahapsay sa komunidad. Mga katropa, aron mas mutinaw ang inyo ang pananaw, Transition Express of Del Capsule Matag Adlaw, alang sa Ronda Express Balita sa Domingo. Katropa mo sa Balita, Ale Vicente X. Nasa News.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
0: Dagang salamat katropang Ali Vicente. Ito nga tabok-tabokan ng lain pag ibang report ba katropa ni katropang Ray Alboro Alinton. Katropang Ray. Nakaroon naka-standby sa latuang round 2 si katropang Ray Alinton. Katropa, kumusta man ang gatuang sitwasyon? Labi na gatuang baga produkto nag-unang palitonon karong panahon.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
3: Yes, katropang John J. Lagkata, nanukad usab diris pagpanubay sa atong merkado publiko. Tinaniya karon ang mga klase, no, mga isda nga available sa atoang merkadohan diri sa atong lungsod sa San Francisco. Makita na to katropa nga John J. Dunay mga budloy, tambad, oga
0: presko kayo tanawon.
3: Piniuban pang mga presko ng mga isda sama nining mga bangus oga tulingan and masab tuna, no, available diri karon katropa nga John J. Dunay mga klase food sa seafoods kining locos og kining shrimp katropa nga John J. O pasayan, no, anaa gyapon. Paborito ng bayan katropa nga John J. Dunay tamban, no, tag 100 ang kilo. So presko pa usab dagko ang tamban karon katropa nga John J. Gani do na po'y mga budloy, barato ang makaingon ta nga barato pa kayo ron ang presyo ng katropa nga John J. Kay do na lay tag 100 pin o do na may nisaka og 200 pesos pero kuha na po ni nga mga isda katropa nga John J. Kato na po nga mahalon gid po nga mga isda. Sa atong karni, naagyapon, kompleto, baboy, baka, mga laman loob, no, labi na katong sa mga karinderiya, na nagluto og sudaan, klase-klase sa sudaan. So doon na na'y mga ready to cook na diri katropa nga dyan dyan. Kay tinatad naman ni daan yung mga laman loob sa baboy o sa baka katropa nga dyan dyan nga available diri karon. No? Ana usab ang mga livestock product no na agyapoy itlog diri katropa nga dyan dyan. Doon ay mga karnes manok. Engon may usab atong mga kining agri crops no daghang klase katropa nga dyan dyan. Gikan sa mga lamas, mga gulay, dahon-dahon o kini nga solid nga mga gulay anaa karon sa ato ang merkado publiko diin di ka mabitin kung magdepende na lang gini sa imuhang budget katropa nga Junji kung makaabot ang imuhang budget o makakaya sa pagpangumpra dinis mga produkto kay so far sa ato ang nakita karon ubay-ubay o daghan ang mga labi na kining klase sa isda katropa nga Junji ang ato ang gulay. O maintain man nga naagib ni nga mga klase labi na gikan sa mga lamas no labi pang sabaw pang pinakbet unsa pang klase mga sari-sari nga mga gulay no anaa karon katropa nga Junji available. So kanunay lang nagpahinumdom ang ato ang kining sa ecosystem eco tourism unsa pa man nga ahensya ni katropa nga Junji
0: ang adunay pagalogical solid west
3: ecological solid west no adunay painumdom ni ini sa kanunay nga ang kining paggamit sa cellophane katropa nga Junji ingpit naman gid ni nga gibawal sa tong lungsod busa gikinahanglan gid nga magbitbit sila sa ilahang ikubag bakaha or basket kun adto galing magkuha ni katropa nga Junji mangumpra no kay kasagaran rabagyon sa mga tindahan karon ang gigamit kato ng supot no unya dili siya ligon alang sa mga palit no sumuna nga kung naamoy mga kuanda ikubag o kaha basket magbitbit na lang gyud kay para safety ang atong mga pinalit no. So far katro pa nga Junji mo ka na itong mahatag na update gikan sa itong pagpanubay sa itong merkado publiko. Mga katropa, labi na sa mga lungsuranon, ang XFM kanunay nagpahinumdum alang kanatong tanan para sa atong kaligon sa panglawas. Busa, inom na kanunay sa atong produkto na Santon Vitamin C. Aron kanunay ligon, ingon man usab, ang atong kape nga Santon Plus Coffee Mix. No? Nagahatag o paligon sa atong mga kalawasan. Akalang sa nagkisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Linton, alang sa programang Ronda Express Balita sa Domingo.
1: Ronda Express Balita.
0: Dagang salamat katropang Ray Alburo Linton. Dinipe, di po ta maglangan, baga katropa din heo sa Bgita, baga tigpabinaw sa ato baga nahipol sa ga olohan sa balitang lokal mga katropa.

0: Nadakpan sa gipahigayon nga bypass operasyon sa mga personay sa Bayugan City Police Station. Kining Osaka Dexter, 35 anyos, minyo og residente sa Purok 16, Barangay Magkayangkang, Bayugan City, Agusan de la Sur. Gipahigayon ang bypass operasyon sa mga kapulisan sa Bayugan City Police Station adlaw Sabado, Mayo 2016. Sa may alas 11:57 antak na suod to. Dito sa Bidupa, Poroxes, Purok 6, Barangay Poblasyon, sa maong syudad. Nakuha sa dinakpan ang ginuha kapakiti sa ginudahang Shabu, lakip ng cellphone og bypass money ng 500 pesos. Sa pagkakaroon ang dinakpan ana-ana sa buhatan sa PNP Bayugan, aron ipasaka o pasakahan o kaso, may kalabutan mga katrupa. Baga tigpabinaw sa 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang dukan, balitang sanggan.
0: Samtang tabukta sa tunguuluhan o detalye sa nahipos gabalitang regional.
1: Balitang regional, balitang sanggan.
0: Malang pusong nasikop sa Cebu City Police Office ubos sa liderato ni Police Colonel George Lianan. Aga City Director ang duha ka mga suspect na nalambigit sa pagpamusil na samdan ang 50 anyos nga babaeng face vendor sa Sitio Dubod, Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo. Sa sinugdanan, gikataho nga usa ka insidente ang samdan sa follow-up nga investigasyon sa ulahi o gikumpirmar nga ang biktima gipusil samtang nagsakay sa balhambal ni adtong nakalabay nga adlaw. Pinaagi sa hot pursuit operation nga gihimo sa mga personay sa Labangon Police Station TIN ubos sa direktiba ni Police Captain Joel de la Serna. Agi Station Commander na sikop ang sospetsado nga si Frances Quijote, 31 anyos. O gaingon manusab si Ricky Quijote, 21 anyos. Nga pulos usab kini at taga Cebu mga katropa.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Samtang sa laing bahin. Sa padayong pagpaningkamot sa nga gipakusgang nga anti-illegal drug operation og walay paglubad nga pagsalig sa kaluwasan sa publiko, ang Cebu City Police Office naka-score og laing mahinungdanong karampusan human sa malampusong pagkasikop sa usa ka high value individual atol sa koordinasyon sa bypass operation sa Barangay Sambagto, Cebu City ni adtong nakalabay nga adlaw. Ang mga sakop sa Police Station 2 o Station Drug Enforcement Unit, nagipanguluhan ni Police Major Ares Turmo, ang officer in charge sa Police Station 2. May pahigay ng bypass operation nga may resulta sa pagkasikop sa maong suspitsado. Nakuha gikan kaniya ang gibanabanang 240 kagramos sa illegal nga shabu. O gana sa 1,632,000 kon 1,632,000 kapisos ang kantidad sa illegal na droga ang nasakmit na gikan kaniya mga katropa.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Samtang sa dugang pag-abaga detalye sa balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Tungod matod pa sa mga bata nga nagluto-luto og pagkaon sa duha ka mga iring nga gitawag og miyo og miya sa kwarto sa usa ka dos andanas nga panimalay misila ob kagabi ibaga ka tropa ang kalayo gani matod pa sa pagkasakop sa bumbero daling may responde sa naisgutang lugar human misila ob ang usa ka kwarto sa ikaduhang andana sa Barangay Sambagto. Mayo na lang gani kay natabang pa dayon na pag-ulbos kalayo maong wala na kini nakakatap po maka may katag sa lain pang silingan ng mga panimalay. Padayon pa ang giusisa karon sa Bureau of Fire Protection ang damyo sa maong insidente.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: samtang mga katropa sa detalye sa balitang nasyonal. Manduan ni His Justice Secretary Jesus Crespen Remulla ang mga otoridad gadakpon si Senator De La Rosa kung musulay kini o gawas sa nasud mga katropa.
1: Balitang nasyonal.
0: Mga tigpaminaw. Matod pas pamahayag sa Department of Justice nga masusi sa bisan unsang paningkamot sa senador nga mubiyas Pilipinas isip usa kabutang nga may kalabutan sa hustisya. O giingon nga ipatuman ang angay nga arrest order sa mahinabo. Samtang sa dugang pag-abagadetalye sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Formal nang gipahamtangan sa Office of the Ombudsman ang prevention suspension without pay. Kung pagkasuspende mga katropa nga walay swildong madawat mga tigpaminaw. Batok na kang Senate Acting Sergeant at Arms, Mau Aflaska. Iadtog Mayo 15 mga kaigsunan. Mga katropa so katong Bernes. Sumala pa sa ombudsman gikinahanglan ang maong suspension aron protektahan ang mga dokumento, ebidensya o integridad sa imbestigasyon may kalabutan sa nahitabong shootout sulod sa Senado mga katropa ni adtong Miyerkules. Gani matod pa mga kaigsunan nagpagawas og sampina ang Office of the Ombudsman aron makuha ang CCTV footage gikan sa duha kabahin sa sulod sa Senado ang basement parking o ang ikaduhang andana alang sa mga hitabo. Ang maong footage na may kalibutan sa insidente sa shooting nga nahitabo atol sa tensyon tali sa security personnel sa Senado o mga agent matud pa sa National Bureau of Investigation. Samtang sa habig usap ni Senate President Cayetano. Gibatikos ni Senate Alan Peter Cayetano si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Tungod sa pamahayag niini nga may kalabutan sa insidente sa shooting sulod sa Senado niadtong Miyerkules. Sayang post karog niadto nang kalabay ng adlaw. Gingo ni Cayetano nga sunod-sunod ang bakak nga gipagawas ni NBI Director. Dogang paniya nagtuo siya nga gihatagan kini og gihatagan kuno ni Matibag og false narrative. O sayop nga impormasyon si President Bongbong Marcos may kalabutan sa hinahitabong insidente.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: Samtang sa katapusang detalye mga katrupas, balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Naglaom si Donald Trump nga maayo ang iyahang pagbisita ngadto sa China. O managaya nakigyakita mga katrupas, presidente sa China.

0: matod pa mahimong banta kini sa China. Agani nag-warning ang China mga katrupa na posibleng dunay matigayon ni ining gubat kung tugutan pas Amerika nga mudugang og palit og mga ekwipong igugubat. Okay na mga katrupa itong mga nahagpat ya mga balita gikas baitang lokal, regional, national o international.
1: Ronda Express Balita sa Domingo.
0: Mga katropa, at ang inyong musunod nga programa ang Express Balita sa Domingo. Mga tingpabinaw. Wala naman tayo kukuras nga bupadayon pasunahan. Ginilamang inyong ubos o gigalas ganginan. Katropang John J. Lebrias ang manamit o magaingon. Dahil kanyang dalaing ko ng Diyos. Mayong puntag ka na itong tanan. Probinsya sa Agusan del Sur, nining Adlaong Domingo.
2: XFM.
3: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
5: Exciting!
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinuong ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi itong tulog. Jubert Dennis, sir. Tagamatanaw.
11: Premium D3. Ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
14: Para sa dynamis?
13: Para sa tour nyo ni Mrs.
14: Tour?
13: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
14: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
13: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
14: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
11: Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanami Gin.
16: Santon Plus Herbal Soap.

0: Pagpapalit sa mga butika nationwide. Sis the
1: Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko de yun. O Sis the Pain. Kay kung upan pang painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpapalit sa mga butika.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man. Color gold. Pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamit. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Maudi na ang Crap Gold Buy?
3: Oh, Buy.
4: Salamat sa kasayuran, Buy. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Buy, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ώρα Πυρηπυράς, αλλά City Douce.
1: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: May muntag Luzon na Bisaya sa Mindanao. Mga katrupa, adlaw nga Domingo, pizza 17 ning bulan sa Mayo 2026. Welcome sa itong tulumanan. Kini ang programang Express Balita sa Domingo. Kini nga pahay mga katrupa sa itong panaguban at Chris Mayo nga kamabutoon sa Yes to Health Incorporated. Nagdalas mga produktong tiunay, garantisado og lahutay. Usan ini mga katrupa ang produktong Visinex Plus Soft Gel Capsule. Visinex Plus Soft Gel Capsule. Nagatabang adto sa atong mga kaigsuonan labi pa sa dunay problema sa mata mga katrupa. Sa adlaw-adlaw nga tutok sa cellphone, computer og television, ang katrupa atima na ang imong mata. Sulay ang Visinex Plus Soft Gel Capsule nga duna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o geosantin. Mga nutrients kini nga makatabang sa proteksyon sa mata. Mas klaro nga pananaw o mas batukan ang kakapoy sa mata. At usap tulaman ng mga katrupa at kini sa mayong nga kamabuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer naghatag tabang sa atong mga mag-uuma. Labi pa mga katrupa sa pagpahimsog, pagpadaghan sa ani. O na nga kung fertilizer ang imong gipangita, pangita ang kini nga Crop Gold Fertilizer. Ang nakini maangkon sa mga agro-store. Atun sa patong panaguan mga katrupa sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nag-servisyo alang sa pagpahulam sa mas dali o gabaratong interest sa kwarta mga katrupa. Agusan Lending Corporation. Nahimutan kinili na sa ML Quezon Street, mismo atubangan sa San Francisco Gymnasium. San Francisco, Agusan del Sur.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Katrupang Ray Celeste Surabasquez mga katrupa, alang sa itong Express Balita sa Domingo. Dili kita sa uluhan sa itong mga balita.
2: Headlines! Headlines!
0: Sa mga balitang lokal, edukasyon sa mga anak sa PDL sa Bayugan City. Padayong gisuportahan kini pinaagi na sa joint donation drive.
2: Headlines, headlines.
0: Government on wellness sa hatod serbisyo malampuson kini gipaigayon sa Barangay Urumaka.
2: Headlines, headlines.
0: Mus, kon MOSS para kini sa small scale mining malampuson gipaigayon sa Team Inibong.
2: Headlines, headlines.
0: Magdiwata Festival sa San Franz, madayon bisan pa kun bisan sa palarong pambansa. Pipila ka mga aktibidad, gikansila.
2: Headlines, headlines.
0: Dugang pangit sa itong mabalitang lokal, Agusan del Sur, hapit na mahimong insurgency free, matod ni Major General Angkaw.
2: Headlines, headlines.
0: Congressman Plaza, may padayag og suporta sa mobile one-stop shop sa small-scale miners.
2: Headlines, headlines.
0: Duhang ka minor ni edad, sikop kini sa bypass operation sa Bayugan. Motor nga gigamit, kinawat.
2: Headlines, headlines.
0: Sa itong mga balita sa Riodal, tulog ka lalaki sa San Miguel Surigao del Sur. Dakpan kini tungod sa illegal nga cuckoo lumber.
2: Headlines, headlines.
0: Duhang ka kanhing supporter sa CTG. Miss Render kini dito sa Butuan PNP.
2: Headlines, headlines.
0: Surigao City mihakot og pasidungog sa ika-75 nga anniversary awards sa DSWD.
2: Headlines, headlines.
0: Agadropa sa itong balita sa National, Senador Padilla giisip nga person of interest sa pagkawala ni Senador Bato sigon sa NBI.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang sa tunga balita sa international, US malaomong dako ang matabang sa China sa pag-abli sa Strait of Hormuz.
2: Headlines.
0: Samtang sa balita sa paugnat sa kusog, Gandler o Santos, opisyal ng Mibalhin sa Capital One, alang kini sa bagong PBL season.
2: Headlines.
0: Samtang sa balitang artista Angelica Panganiban o The Silent Noise, nominado kini sa OTT Awards 2026 sa South Korea.
2: Headlines.
0: Pagkatrupa ang katunguluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Nura kita ay 17 minutos na nakalabay sa alas 7 sa pagtunol sa kompletong detalye sa atong mga balita.
2: Express Balita.
1: Express Balita.
0: Sa balitang lokal, edukasyon sa mga anak sa PDL sa Bayugan City. Panayong kining isuportahan, pinagina sa Joint Donation Drive. Detalya sa report ni Katrupang Ree Alinton.
2: XFM Report.
3: Padayon nga gipalig-on sa Bayugan City Jail ang ilang programang education alang sa mga anak sa persons deprived of liberty. Aron masiguro nga makapadayon sila sa ilang eskwela, bisan pa man sa pagkapreso sa ilang mga ginikanan. Isip kabahin sa mga advokasya, nagpahigayon og joint information campaign ang mga opisyal nga sila si Jail Inspector FDJS Solis, Jail Officer 1 Nico C. Rendon, uban sa XFM Station, aron manawagan og tabang gikan sa publiko tumong sa mong programa nga makatigom sa mga donasyon sama sa mga bag-ong school bags, nagkadayang school supplies, mga dulaan alang sa kabataan og financial nga hinabang alang sa mga panginahanglanon sa mga tinon-an. Sumala sa pamunuan sa Bayugan City Jail, kabahin kini sa ilang holistic approach, diin giatiman dili lamang ang kaayuhan sa mga priso kundili lakip na usab ang kaugmaon sa ilang pamilya ug mga kabataan. Pinaagi niini gipakita nga ang ginikanan sa sulod sa bilangguan mahimo gihapon nga makatabang sa pagtungha sa ilang mga anak sa tabang sa komunidad. Tumong niini abli ang buhatan sa pagdawat sa tabang gikan sa mga business owners, pribadong kumpanya ug mga manggihatagon nga individual aron malampuson ang maong advokasya sa dili pa magsugod ang klase.
4: Para sa kaning program na mo, sir, nga balik eskwela para sa mga anak sa mga PDL, ginawag na mo ang tanan nga if na sila madonate ng mga school supplies, bisag mga dulaan kung naaman para sa mga bata, o layo, pwede sila makadonate in cash, pwede nila i-communicate ang amo ang Facebook page na si Giovan Miranda para mo tubag sa ilang mga pangutana, sir. Kanya, if naman sila yung mga lahi pang mga activities para sa kaayuhan sa mga PDL, willing po mo cater po, sir, ang BJMP Bayugan.
3: Ang tipik sa pamayag ni Jail Inspector FDJS Solis. Mga katropa, aduna kabaya labad sa ulo, hilanat o sakit sa ngipon, gamit na sa sisdapin. Alang sa Negosyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ree Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
1: Express Balita.
0: Samda sa pika sa bahin, nagmalampuson ang pagpahigayon sa programang Government on Wellness kun GAW sa Barangay Urumaca, San Francisco, Agusan del Sur. Diin dako nga kalipay ang gibati sa mga residente sa pagdawat sa rekadayang libreng serbisyo gikan sa gobyerno. Ang baong programa nagatumong kinis pagpadool sa serbisyo sa lungsod nga tunan sa hilit nga mga lugar. Aron na diriktang mapahimusulan kinis katawhan. Daghan ang nakabenepisyo sa maong aktibidad na gilangkuban kini sa ayudas pagkaon di naghantag og taga 5 ka kilos nga bugas matag pamilya. Lagip na ang libreng aros kaldo og ice cream. Serbisyong medical sama sa medical, dental og eye check-up, libreng reading glasses, tuli og pagpanghatag og health og dental kits. Edukasyon og pagpanginabuhian, din gihatag ang school supplies para sa mga bata, vegetable seedlings og carabao registration, og uban pa nga serbisyo sama sa legal consultation, birth registration, libreng mensahe og gupit sa buhok. Si punong barangay Rolindo Mirantes, mi panayag sa iyang kresengkasing pasalamat nga doon sa LGU sa San Francisco. Ubus kinis pagpanguna ni Mayor Grace Carmel Paridi sa Bravo. Kaubon si Vice Mayor Ramel Pulvira o ang tibok sa Guniang Bayan. mitambong usab o gamihatag sa ilang mensahe sa pagdasig ang mga sakop sa sanggunian bayan na sila si SB Jong Cadiz, Dorin May, kuna Dorin Mero Daigdigan, Vince Ropila Rosary Balagtas at Ryan Palabrica o Jan Paredes. Kining inisyatiba nagpamatuod matod pa sa ligon na tinguha sa lungsod sa San Fran nga ang gobyerno kanunay nga andam ug abtik sa pagalagad sa matag mulupyo.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga trupa alas 7:22. Most para sa small scale mining malampuson kining gipahigayon. Team Inibong ni bisita. Detalye sa report ni katropang Junje Labrias.
2: XFM Report.
5: Nagmalampuson ang ikaduhang adlaw sa mobile one-stop shop para sa small-scale mining sector. Gipahigayon sa Agusan Valley Convention Center sa may barangay San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur. Ang maong kalihukan gitambungan sa mga representante gikan sa nasyonal nga ahensya, sa gobyerno lokal nga panggamhanan o ang mga stakeholders aron paliguonon ang usa ka organisado o malungtarong industriya sa pagmina. Gibisita usab kini sa Team Inibong isip pa pagpakita sa ilang suporta sa sektor. Naghatag sa ilang mahinungdanong mensahe ang mga kadagkuan sa nasud o probinsya. Lakip na sila si Juan Miguel Cuna, ang acting secretary sa DENR, o lakip usab si Joselyn Marcos Fragada, ang undersecretary sa field operation sa DENR. Lakip usab nga mihatag sa mensahe si Governor Santiago Cali Jr. o si Congressman Adolta Eduardo Plaza. Gipasabot sa maong mga opisyal ang pagkamahinungdanon sa panaghiusa sa mga ahensya, hugot nga pagsunod sa mga regulasyon sa kinaiyahan o ang paghimo sa operasyon nga legal o luwas sa alang sa tanan. Sa usa sa mga highlights sa kalihukan, mao ang seremonyal sa pagpirma o paghatag sa interim small-scale mining contracts o ang pag-renew sa small-scale mining contracts ngadto sa mga kwalipikadong stakeholders sulod sa mga deklaradong minahan bayan areas. Gisgutan usab sa mga musunod ang importanteng aspeto sama sa pagukod sa illegal mining diin. Gipatuman ang whole of government response aron mapahunong ang mga illegal nga kalihukan. Gold buying program diin ang programa sa Bangko Sentral ng Pilipinas ubo sa Republic Act 11256 mahitungod sa saktong pagbaligya o Bulawan ikan sa small scale mining o success stories diin. Gipaambit ang mga best practices gikan sa malampuson nga asosasyon sa pagmina. Natapos ang programa pinaagi sa usa ka open forum o ang actual nga ceremonial gold buying activity sa panapos nga bahin. Giawhag ang tanang stakeholders sa padayon nga kooperasyon o responsabling pagmina aron mapanalipdan ang kinaiyahan samtang naghatag o panginabuhian sa katawhan sa probinsya sa Agusan del Sur. Mga katropa, lingonon ta agato mga panglawas sa pinaagi sa pag-inom sa makanunayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa pika sa bahin, gipasalig sa lokal nga kagamhanan sa San Francisco, Agusan del Sur, nga magpadayon ang tinuig nga selebrasyon sa Magdiwata Festival karong nga tuiga. Bisan pa man na dungan kini sa pagpahigayon sa Palarong Pambansa 2026 sa probinsya. Kini ang ikumpirmar ni Helmor Gimari, ang tourism officer sa lungsod, sa usang kapakigrabe sa XFM Magusan. Matod pa niya dili makansilar ang festival tungod kay mahinungdanon kini alang sa tradisyon sa katawhan o garan usab mapakita sa mga bisita ang mga maanindot nga display sa mga booth sa matag barangay. Bisan pa man, og dayon ang piyesta. Gitinaw ni Gimari nga adunay pipila ka kausaban sa programa aron malikayan ang kasamok o conflict sa dagan sa Palarong Pambansa. Diin, dili na mag-imbita og mga sikat nga dagkong nga banda sa lungsod susama sa Ilyas niadtong nga 2025. Adunay mga aktibidad nga gitangtang Kung gitangtang na aron na dili maisturbo ang operasyon sa mga gym lungsod nga gamiton alang kinis mga kompetisyon sa palarong pambansa o gi-adjust ang mga nakahanay nga programa matag gabi aron masiguro nga hapsay ang dagan sa duha ka dagkong okasyon sa probinsya. Gidapit sa tourism office ang tanan nga mga residente o nga mga bisita nga musaksi kini o musalmot sa mga kalingawan sa Magdiwata Festival na gitakda karong umabot nga Hunyo 3 hangtod 4, 2026. Tumong sa maong nga desisyon nga mabalanse ang paghatag og kalingawan sa katawhan sa San Francisco samtang nagpabiling supportive ang lungsod sa makasaysayanong pag-host sa Agusan del Sur sa palarong pambansa.
6: Nami Paralympic dito sa BFP nga office sa ilang building. And then pagkagabi, nami LGU night o sa tanan niya mga empleyado sa LGU. Tapos sa day 2 na mo, June 4, Thursday sa buntag, nami Dance Fitness at 5:30, nami Farmers Forum and Awarding sa Municipal Ground at around 9 o'clock until noon. And then pagkahapon po at around 3 p.m. nami Barangayan sa Liga ng mga Barangay po na siya. Then sa June 5, 6 and 7 na may pickleball nga tournament o dili sa San Francisco Gym Mahitabo. And then June 21 na may social civic parade para sa commemoration sa atong araw.
0: Ang pamahayag sa tourism officer sa San Francisco Agusan del Sur, Mr. Hilmore Guimari.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mabalitang lokal, Agusan del Sur. Gingong hapit na kini mahimong insurgency free, matod ni Major General Angkaw. Sa irutang detalya sa report ni Katropang Ri Aniton.
2: XFM Report.
7: Nagkaduol na nga madeklara isip usa ka insurgency free ang probinsya sa Agusan del Sur. Kini ang opisyal nga gipahayag ni Major General Marionti Angkaw atol sa usa ka press conference kabahin sa malampusong pagka-neutralize sa nailang rebelding leader nga si Commander Waco sa Surigao del Sur. Sumala sa general, dako kayo ang nakabuot nga kalampusan sa militar batok sa mga armadong grupo sa rehiyon sa Caraga tungod sa nagkagamay nga presensya sa mga rebeldes kabukiran. Padayon matod pa nga gipalig-on sa 401st Infantry Brigade ang ilang operasyon og panawagan ngadto sa mga nabilin pang mga membro sa New People's Army nga mubalik sa sabakan subalaod. Pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP, nagpaabot ang gobyerno og pinansyal nga tabang inabuhian og uban pang mga benepisyo alang sa mga kanhing rebelde nga mupili sa malinawon nga kinabuhi. Gilaw man sa kasundaluhan nga pinaagi sa padayon nga suporta sa lokal nga panggamhanan og mga residente hingpit nang makabot og mapreserbar ang malungtarong kalinaw og kalambuan sa tibuok rehiyon sa Caraga.
8: I believe na makikita natin mismo, mararamdaman natin doon sa mga members ng community kung gaano na sila kasecure, wala nang takot na nararamdaman as compared before kasi nga, even sila makakapagsabi. Ito yung lagi ko nang sinabi itong sa akin na I'm not, hindi namin pinoforce yung pag-declare ng SIPs because we want the community, we want the local government units na sila mismo magsabi na wala na din sila din, bilhin na naman na sila mag-feel, wala na naging kahadlok. So, it's time to really declare insurgency free ang area of SIPs because kabalumanta kung sa epekto kung ma-declare as insurgency free. It was already proven in other areas na.
7: Ang tipik sa pamahayag ni Major General Marionti Angkaw, mga katropa, aron siguradong dili mabitin sa labing-labing sa kama, gamit na sa Turbo Dietary Supplement for Men. Alang sa Dagusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Oras mga katropa, alas 7:31, dugang bahin sa itong mga balita. May panayag sa iyang bugos nga suporta si Congressman Adolf Edward Eribong Plaza sa gipahigayon nga duha ka adlaw nga mobile one-stop shop alang kini sa small scale mining sector nga gipangunahan sa Mines and Geosciences Bureau. Matud pa sa kongresista, dako og ikatabang ang maong programa aron mas mapadali og mapaduol sa katawhan ang proseso sa pagkuha og mga legal nga dokumento og permit alang kini sa mga naglihok sa industriya sa gagmayng mga pagmina. Pinagi sa maong programa, mamahimo ng legal ang operasyon sa daghang mga minero nga nagasalig lamang sa pagmina isip na gunang panginabuhian sa kwarta alang kini sa ilang pamilya. Ipasabot ni Plaza nga importante kini nga lakang aron masiguro ang musunod sa hustong balaod ang mga minero samtang gipanalipdan ang kinaiyahan o ang kaluwasan sa mga trabahante. Tungod sa MOS o kining MOSS, dili na kinahanglan nga mobiyahe pa o galayo ang mga residente ngadto sa mga kaulohang opisina sa rehiyon tungod kay ang mga ahensya sa gobyerno na mismo ang miduol kanila aron mo proseso sa ilang mga kinahanglanon. Gipasalig usab sa buhaton sa kongresista nga padayon kini nga mokooperar sa mga national nga ahensya aron balansihon ang paglambo sa ekonomiya o ang pag-atiman sa kinaiyahan sa tibuok nga probinsya. Mga katropa ang tingog ni Congressman Edibong Plaza.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang bahin sa atong balitang lokal. Naabtan sa Dimalas ang duha ka minor de edad human sila nadakpan sa gipaygayon nga bypass operation sa mga otoridad sayo sa buntag ni atong Biyernes sa may Kurbada, Purok 19 Barangay Poblasyon Bayugan City. Ang duha ka suspek na ila kini nga sila si Alias Ruja, 17 anyos, residente sa Purok 3 Kuli San Luis Agusan del Sur, og usa ka Alias Arberto, 16 anyos nga taga Purok 1 Lianga Surigao del Sur. Alas 4:22 kadlawon dihang gilusan sa Bayugan City Component Police Station ang operasyon batok sa mga suspek. Nakuha gikan sa ilang posisyon ang tulo ka pakete sa gituhang syabo nga nagkantidad kini og 500 pesos matag usa og 500 pesos nga bypass money og usa ka pinilo nga aluminum foil. Gawa sa pagpamaligya og illegal nga druga, nasakpan usab sa kapulisan nga ang gigamit sa mga suspek nga Euro motor single motor. Itom og walay plate number. Usa di ay kinika kinawat. Sumala sa investigasyon, ang maong nga motor gikawat gikan sa Barangay Amaga, Barobo, Surigao del Sur, niadto pang pipila ka bulan ang milabay. Sa pagkaroon ang duha ka minor de edad, kauban ang mga nakumpiskang ebidensya o ang maong motor. Anana sa kustodiya sa Bayugan City Component Police Station, alang kini sa saktong disposisyon o pagsaka sa tukma ang kaso. Tungod kay ang mga kunod, tungod matod pa kay mga minor de edad kini, ang nalambigit, gilauman nga ipaubos usam sila sa pagdumala sa Social Welfare and Development Office alang kini sa saktong nga intervensyon.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 7:35 na mga katrupa.
2: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
0: Sa mga balita sa Regional. Dito sa Surigao del Sur, diin tulo kadalaki sa San Miguel, Surigao del Sur. Dakpan kini tungod sa illegal nga kukulamber. Sa inyong tanga detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
9: Ana nagkaroon sa prisuhan ang tulo kalalaki human madakpan sa mga otoridad sa Puro 4 Barangay Baras, San Miguel, Surigao del Sur tungod sa pagdala og legal nga kahoy nga lubi sa miaging adlaw. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa San Miguel Municipal Police Station isip kabahin sa nagpadayong kampanya sa Surigao del Sur Police Provincial Office batok sa mga krimen nga makadaot sa kinaiyahan. Nasakit gikan sa mga suspect ang gibanabanang size male board feet nga son kukulamber nga dunay kantidad nga mukabat sa 120 mil pesos. Sumala sa report, nakadawat og tip ang kapulisan gikan sa usa ka concerned citizen may tungod sa maong karga. Pag-abot alas 4:45 sa hapon, gipahunong sa mga pulis ang usa ka light blue nga Isuzu wing van din nadiskubrihan ang mga kahoy nga walay legal nga mga dokumento. Giila ang mga suspect nga sila alias Loy Loy, 48 32 anyos, driver, residente sa Lanuza, alias Mark, 41 anyos, laborer, residente sa Caraskal, o alias Dudong, 45 anyos, laborer, residente usab sa Lanuza, Surigao del Sur. Ang tulo ka suspect o ang nasakmit ng mga ebidensya ana nakaroon sa kustudiya sa San Miguel Municipal Police Station alang sa saktong disposisyon. Pasakaan sila o kasong paglapas sa Republic Act 10593 kon Coconut Preservation Act ang balaod nga nag-regulate sa pagputol o pagbiyahe sa mga kahoy nga lubi. Gipasalig sa kapulisan sa Surigao del Sur nga dili sila mohunong sa pagpatuman sa balaod aron maprotektahan ang kinaiyahan o mapadayon ang kahapsay sa probinsya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Dito nga bahin sa may Agusan del Norte. Duha ka kanhing supporter, kung supporters matod pa sa CTG. Mi surrender kini dito na sa Butuan PNP. Sa iyo nga detalye sa report ni katropang Junjel Laprias.
2: XFM Report.
5: Duha ka giingong kanhing supporter sa Communista Terrorist Group ang voluntaryong mitahan sa ilang kaugalingon ngadto sa mga otoridad sa Police Station 6 sa Butuan City Police Office bag-uhay lamang Mayo 2026. Ang maong lakang kabahin sa nagdayong pagpalingkamot sa kagamhanan nga mapaluya ang insurhensiya sa rehiyon pinaagi sa malinawong panagsabdanay. Giila sa kapulisan ang mitahan nga sila si alias Hag, 65 anyos, residente sa barangay Antikala, nagiingong nagsilbi kining supply carrier sa CTG kond New People's Army ubos sa SYP 21 Guerrilla Front sa Westland Northeastern Mindanao Regional Committee. Og si alias Buboy, 48 anyos, residente usab sa barangay Antikala, nagiila kining kanhi food runner sa susamang pundok. Sa pagkakaroon ang duha ana-ana sa kustudiya sa Police Station 6 alang sa gikinahanglang custodial debriefing o dugang investigasyon. Giproseso na usab sa kapulisan ang ilang application alang sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Ubos ni ini nga programa ang mga kanhi rebelde o supporters makadawat o hinabang financial panginabuhian o uban pang benepisyo gikan sa gobyerno aron makasugod sila sa bag-o o malinawong kinabuhi uban sa ilang pamilya. Gidaig sa kapulisan ang kaisog sa duha sa pagbalik sa sabakans gobyerno og naglaom nga magsilbi kining ehemplo sa uban nga anaapa sa kalihukan. Mga katropa, aron kanunay nga kondisyon ang atong panglawas sa bisan unsang trabahoon, mag premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junjel Lebrias, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Dito nga bahin sa Surigao del Norte. Mga trupa, ang Surigao City mihangkot kini og pasidungog sa ika-75 anniversary award sa DSWD. Detalye sa report ni katropang Limwilo Kai.
2: XFM Report.
10: Gipamatud-an sa kagamhanan sa rakbayan sa Surigao ang ilang maayong serbisyo human kini nakakuha og ubay-ubay nga regional awards sa gipahigayon nga panata ko sa Bayan Awards bag-uhay lamang. Ang maong online awarding ceremony kabahin sa pagsaulog sa ika-75 nga anibersaryo sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD pinaagi sa programang pagkilala sa natatanging kontribusyon sa bayan kun panata gihatagan og pasidungog ang mga local government units kun LGUs og mga kauban nga nagpakita og outstanding nga paghatod og serbisyong sosyal. Ang dakbayan sa Surigao mao inapiling regional winner sa duha ka dagkong kategorya nga gilangkuban sa gawad serbisyo mahusay, indigenous people sector, gawad serbisyo mahusay, women's sector. Gawas niini nahimo usab nga finalist ang syudad sa mosunod nga mga kategorya nga gilangkuban sa gawad serbisyo mahusay, youth sector, best LGU implementing pantawid pamilyang Pilipino program kon 4 Peace City category na dawat usab sa kagamhanan lokal ang Salamat Po Awards. Ubos sa LGU category, isipag-ila sa makanunayon nga pakigdambayayong niini sa national nga gobyerno alang sa mga programa sa kayuhan sa katawhan. Sumala sa kagamhanan, kini nga mga kalampusan, bunga sa kakugi sa mga personay sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO og sa nagkadaiyang stakeholders. Ubos sa papanguna ni Mayor Paul Dumlao, nagpadayon ang syudad sa paghataw og dinali ang pagtagad og inklusibong pagatiman sa tanang sektor, ilabi na ang mga nanginahanglan. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si Katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 7:42 mga katrupa. Dari kita sa itong balita sa nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Gikonsidera kon gikonsidera na sa National Bureau of Investigation si Senador Robin Hood Padilla isip usas mga person of interest kalabot na sa kalit nga pagkawala ni Senador Ronald Bato de la Rosa gikan gres compound sa Senado taliwala kini sa issue sa pag-aristo niini sa International Criminal Court. Kini ang gikumpirmar ni NBI Director Melvin Matibag sa usa ka interview. Din iyang gipasabot ang dagan sa ilang gihimong pakisuse. Sumala sa mga report, si Padilla ang ulahing kauban ni De La Rosa. Og dungan matod pa kini nga misakay sa iyang pribadong sakinan aron makagawa sa Senado human sa nitabong gagubot og pagpamusil sa maong dapit nga gituohang gigamit kung gigamit lang diversion tactic. Iklaro ni Matibag nga ang pagka-person of interest nagpasabot nga sila Padilla, Senate President Alan Peter Cayetano og ang usaa ang Chief Mau Aplasca ang unang kinahanglang tumag og mahatag og katinaawan kung asa na karon na himutang ang maong ICC wanted senator. Sa pagkaroon nakigalayo na ang NBI Department of Justice alang kini sa sunod-sunod ng mga legal nga lakang. Sa naunang pahayag ni Senate President Alan Bader Cayetano na dili makonsiderang misibat si Senador Bato tungod na dili siya under arrest o walay gipakitang warrant of arrest ang NBI nag-issue sa Philippine Court. Magiging problema mga katrupa kay nag-conflicto gining mga interpretation sa itong balaod. Di man tanan ni magkagubot mga katrupa, wala ni mga personal interest. No? Kaya nga itong balaod na aman, gisitar para mao'y magpahapsay sa dagan sa itong nasod. Pero saon man nila, in-like interpretation. Alas 7:44 sa itong orasan mga katrupa.
2: Balita sa international.
0: Dako ang pagsalig sa Estados Unidos nga makatabang ang China sa pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz uman sa malampusong pagbisita ni US President Donald Trump sa Beijing. Ipahayag ni US Treasury Secretary Scott Bryson nga imuon sa China ang tanan niini nga gahom aron matabangan ang pag-abli sa mga estratehikong agyanan. Sumala pa niya, dako og interes ang China nga maablihan kini kung maablihan pag-usab tungod sa ilang panginahanglan sa enerhiya og lana gikan kini sa Middle East. Kinauman nga makigalayon ang China sa tago nga tunas kadagkuon sa Iran aron daling maresolba ang krisis. Kasamtangang nagkunatanggong ang paragistorya alang sa kalinaw sukad sa miaging semana, uman gibalibaran sa US o Iran ang labing bag-o nga mga proposisyon. Pero duman nga kapina sa duha ka bulan ang milabay sukad gisiradaan sa Iran ang Strait of Hormuz. Gihimo kini sa Iran na isip tubag sa gilusan nga pag-atake sa militar sa US o Israel bato karila. Sa pagkaroon nagparayon ang grabing krisis sa supply sa lana sa tibok kalibutan tungod kay ang maong agyanan maoy ginaagian kini sa halos 20% sa krudo sa kalibutan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 7:46 mga katrupa. Sa balitang sports, nagkakita na o bagong team ang duha ka mga ligon nga Premier Volleyball League. Most valuable players nga sila nga Vanny Ganler o Erika Santos, human sila opisyal na nagipapirma sa Capital Solar Spikers. Ang duha ka kaninga siniligan nga Wing Spikers, Signal HD Spikers, may desisyon kini nga mobalhin human nag-leave sa liga ang ilang kanhing team. Kauban ni Capital One team owner Micah Romero. Opisyal usab nga gipaila ang bagong sitter sa team nga si Jaja Marginot. Ikan kini sa next lead. Si Ganler maoy kasamtang ang MVP sa bag-ulang nahuman nga 2026 PBL All-Filipino Conference. Samtang si Santos usab ang mipatigbabaw isip MVP sa PBL on tour sa miaging tuig. Magkatabang nilang Ganler o Santos sa pagsaka sa Solar Spikers ang sikat nga star player nga si Bila Bilin. Kinsa usa ka 3-time UAAP MVP o kanhing PBL Rookie of the Year. Iklaro ni Ganler nga wala sila mianhi aron lang mahimong pabigat sa team, kundili aron magtinabangay sa paghimo o gabagong mabulukong kasaysayan uban sa Capital One. Mapasalamaton og excited usab si Santos sa iyang bagong team og andam nga muhatag sa iyang tibuok kapabilidad aron makabot sa Solar Spikers ang ilang mga tinguha karong umabot nga season.
2: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Doon na kita yung alas 7:48 mga katrupa. Dari kita sa itong balitang showbiz. Nominado si Angelica Panganiban og ang seryeng The Silent Noise sa prestigyosong Global OTT Award 2026 nga ipahigayon karong Hunyo dito na sa Busan Cinema Center sa South Korea. Nalakip si Angelica sa mga nominado alang kini sa Best Lead Actor tungod sa iyang talagsaong pangdala sa iyang karakter sa maong serye. Samtang ang The Silent Noise nominado kung nominado sa isip Best Asian Contents. Ang Global OTT Awards naghatag o gapasidungog sa labing maayong mga plataporma, creators o contents na sanatan sa drama, variety o musika, pinagi na sa 14 ka mga competitive categories o 5 ka-invitational categories. Uban sa direksyon ni Onat Diaz, ang maong 10-episode mystery thriller limited series mao ang ikalima nga panag-uban nilang Angelica o Sanju Marudo. Uban silang Zaijian Haranilla, Mutya Orquia o Maylim Dison. Isa pa man o gadugay nga nagpahulay si Angelica sa pag-arte, human na minyo o nanganak, dako ang iyang pagbawi sa iyang pagbalik eksena, diin nakadawat usab siya o daghang pagdaig sa pelikulang Anne Mary sa miaging Metro Manila Film Festival. Ang The Silent Noise na himo kining usas mga labing gitanaw nga serye sa Prime Video Philippines. Sukad sa pag-premiere ni ini niadtong Marso o kasamtangang kining malantaw sa kapin 240 ka mga nasod o teritoryo sa tibuok kalibutan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Pagkatropa katong naglangkob sa atong mga balita, mo doon na kita ikin sa 50 minutos mga katropang nakalabay sa alas 7. Bueno, good morning diay sa ato mga kaigsoonan, mga higala. Ang namahaw karong panahuna. Ato sang lagbitan mga katrupa ang lakats panahon. Kay mainito na ang atong palibot sa pagkakaroon aron sa masairan. Ato mga higala nga dunay mga lakaw sa pagkakaroon. Bueno, ang atong lakats panahon. So far sa update sa itong pag-asa mga katrupa as of 5 o'clock. Di na balido ang forecast sa itong pag-asa. Ang tudon niya ng alas 4 sa hapon. Mga katrupa, matod pa ang frontal system na ka-apikto kini sa extreme northern zone. Intertropical convergence zone na ka-apikto sab kini sa southern Mindanao. Samtang sa itong lugar, mga katrupa, sa Caraga region, ang nakaapikto sa weather system, mao kining localized thunderstorm. Taas ang tsansa nga mainito ng dagan sa panahon. Giabisuhan ang katawhan sa pagpagandang batok sa mainit nga panahon, labi na sa may kautuhon, angtod sa kahaponon. Hidaon, posibleng hapon ang nahibulag. Lumalabay o dili magdugay ng mga pagulan o dalugdog na pwedeng makapikto kini sa mga sitwasyon diya sa matag barangay. Giabisuhan mga katrupang katawhan nga mangandam sa posibleng pagkilat, pagbaha o pagdahili sa yuta kung dunay mga pagulan-ulan nga resulta sa localized thunderstorm. Overall mga katrupa, mainiton ang atong adlaw sa pagkakaroon. Pero mga katrupa, ang adlaw mi subang kagayang sa isbuntag, alas 5.18. O unya, lauman kining amusalop, alas 5.51 sa kahapunon. Okay. Katong ato mga kagsunan nga dunay lakaw sa pagkaroon. Actually, diris Caraga region mga katrupa, gi-forecast nga dunay maayong lakats panahon mga katrupa na atong mga sinati para karon nga adlaw. Gawas lamang kung kining dunay mga pagulan gumikan sa localized thunderstorm, di magdada to na mapungan kining kalit-kalit nga pagunos, mao nang silong na lang, otherwise sa taud-taud mawala ra puna. Hala, good morning by the way sa mga nagtanaw sa tong Facebook. Mayong paglantaw nila ni Katropang Lina Pataho. Aha, malipayong buntag si Ray. Happy Sunday sa Tigpaminaw sa XFM. Thank you so much. Unya Katropang Randall Chica Santisas. Good morning.

0: og mayo nga pagsaulog des mga nag-birthday karon kung do naman. Among mga panginaot mga katropa nga daghan pang katuigan. Mali pa yung birthday mga katropa. No? Happy, happy birthday ka ninyong tanan. Mga nag-anniversary no sa mga wedding anniversary. Okay, mayo nga pag saulog usap ninyo nga tanan mga katropa. Then, good morning, usam. Okay, nila ni Katropang Didin Pataho, Beverly Pataho. Okay, Katropang Carmelo Lemos Niro. Okay, mayong pag-pamina, usap niyo din ha? Good morning. Dari sa itong texter, good morning sa ni Katropang Bob Alexander. Okay, thank you so much. Dias may bayogan, good morning, Katropang Yuan Vegetarian. No? Salamat sa inyong pag-paminaw kanunay. Katropa, bago itong itong mga balita, karugat lawad, lago na bingo, pitch sa 17 ng bulan sa Mayo de Smell, 26 mga Katropa, musunod na sa ang Bulus ay sa Domingo ni Katropang Ree Alinton. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw diri sa itong paraguban. Sa ngalan na lang sa Kinitabang Puri sa XFM Philippines sa Network, sa XFM Agusan na rin 1.3 na rin 5.7 sa kontrol ni Katropang Harvey Hirabes. O usamba sa ngalan sa itong new, News and Public Affairs sa pagpanguna sa itong News Director Katropang C.G. Salvanloy. Atong news desk katropang ng Ilocay, atong mga anchor reporter sila si katropang Jun Jelabrias, katropang Ree Alinton, katropang Ali Bisemte. Mga katropa na salamat ako sa katropang Ree Celeste Surabascas. Mayong bumtag karatong tanan, dalaygo ng Diyos.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
3: X.
4: X.
3: F. M.
4: X. F. M.
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Gideon Galawiyo taga Nabungturan Gabo di Loro kung kreatin yung taas kung ihi so kung pag-ihi kung putol na yung video nga di matulog
5: Zaltone Plus Gold
6: kreating lami natulog na kayo po sa kung ihi o pira kayo garo na kreatin yung 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi pangultikar na kung mabalatian yun ang tulayan na alam ko sa Yesu reality po kayo ang tapang na sa inyong lawas.
5: Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Zathon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana kong itumar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ni Melanie DI taga-anam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Torbo sa XPM, di palit dayon ko. Bisan tarte, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
10: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.